sayın dungan bayna sikwa hina kwanta sabta me lai khulai mani mana kona me shai gong. Ai mola me lam tim sing hai me lam dam mani doma du dam na bu ma yi sin ta ni de ne sing yi khunu ni tam yi khunu ni ani ani ni si lo na re ne yi bunga sai ba kang kun me ta.

Asang mafizul na leteng bi, jingsang pareng na question bi, ritu taruk na thogali bi, turel lang siri bini, loktak na mingsel oi bini, buk na famlamdam ima Manipur. Kurum jari na kuya thambalda, natambakta chaujagi, natambakta sanajagi, kurum jari ima na kuya thambalda.

Heja kaki mapu, nahaki na kong tambalda. Kacari ay haki lejaba pumba. Sinacari ay haki lejaba pumba. Paglaba laubuk, sangba na ba atiya. Chingsang pareng, ngauru na ba lejil. Nahak tagi kutsew ni, heja kaki mapu. Nahaki na kong tambalda, kacari na naigi lejaba pumba.

Hauzik tabiri lebak ting bayi say matang matang oina. Lokat cikiba sisak pasing di rup raki sisak pasing amasung himaloy mga masigaloy na lebak ting bayi say sigi sisak pasing na. Panjak raba matung da sayring pasing di matang sit na Maharas Kumari Binodini amadi KH Inawi Debi.

Akash manin fal. Hausiga magtabi dasi, tungan-tungan ba sa isa pasang dagi matamisaysing matang-matang oy na. Kudol gyahan batala kachari, chong tham kamala devi na sakpa matamisay, sayding ba kumantim prakas.

Tungan-tungan ba si sepusing dagi tangka kasigiwan na matamisay lantok siya ba matangas si Dalusin jiri? Lantok siya kiba si sepusing di Chong Tham Kamala oy nam Somi Kumar amasung ning tauzam na Bachandra Singh. Loina na sa ring basing na matangsit na Kumantem Prakash Rameshwar ning tauza amasung KC Nanda. Akashvani Imphal. Hauzik tabi rasi tangkak ngay na sandok chiri ba radio class chahum taramapal subat tangkak ta tham jiri. Class 8 ki social science civics ki kunmathoi suba para thauramasi department of education as samagra shiksha manipur ssm gi teng bangaloi na sandok chabani

0: tahan ba telepono lo ka, Jerry? Hello? Line na si Tad Kramamali. Matanggi ko lang mo nga, Jerry. Hello?
1: Hello?
0: Hello, good morning, Manipur Githauram ni. Minga ma dile fam ta haibiyo.
1: Ya dam liwalan bi mai pam kai de gi lai sam sadana ka we.
0: Sadana nga si di karam ba film de gi kari sai ta sige.
1: Me dam sapu film gi sori ke dam na sapa. Un si na ya kai ba yu ka le ko la mi le
0: na. Na ki de ni
1: ho go do ta se ni ne da.
0: Adom na phone pai bi ri ba se set ta gi radio set manak ta kharan nak na le ba ma le. Hello, Taviri bra.
1: Oh,
0: ya nung aje. Amuk tang ka habi yo safu film gi kana na sakpa kari
1: si. Safu film gi. Okay. So in sa jam na sakpa.
0: Mhm.
1: Kusina ya kai ba yuk da have do.
0: Okay. Narendra ni ngom ba amadi tombiras tung kam na pun na seri mina ba aduga sorry sa jam masamak na serang ba isay sini isay kudol tam chera gi mayam pun na tamine si thaga chere.

0: Hello. Good morning, Hello. Manipur Githa Ramni.
1: Hello.
0: Hello. Tajari.
1: Hi,
0: phone tobi rakli basi ming amadi le phamong tang hana kanji. Hello.
1: Pasampati ki Indra.
0: Indra. Ahoy ngasi di karam ba film deki kari isay tasi ge adom na ngasi gidi aroy ba caller su oy bire. Ahoy, habiyo. Isay mati ang matanggang binagadi ang mga ijaga ni Aruba Kolar sa
1: ibang nina.
0: Ahoy, away ba mapugi bonim na sagpa wakhal gihan ito ba si?
1: Ahoy.
0: Romy, may tingin sa iyang ba? Aduga, sorry, sanjam na sa iyang ba isay?
1: Matang
0: gisay ko dool tam jaragay mayampun na tamin na si. Tagachari.

Tahan jadi bayi saya si kalonya nak ngasih kita magtadi. Good morning Manipur live phone in program. Manipuri film isai lantok jaba matang ngasih dalu sinjari. Ngasih kita haruma sige engineer oina tau bubiri ba. Tangjam hen ba amadi. Laishram sarat loina na. Ngasih gi duty room gi tau puri bi yaifa bi kaisham loina na. Thauram lantok tuna adam gi telephone okcha ki bi romita tongram na. Ngasih kita haruma sida telephone tau birak tuna saruk yabi ki ba loina na. Thauram asih bu hau budagi loi ba pau ba nungai na tabiri ba. Thauram thawai hapiri ba pumdhamak busu amuk kahan na thagat pa fungduk chari. Akashwani Imphal. Hauze ka muktabi rasi isai sakpa amagi isai sing matang matang oina. Ngasi gi wanya lokat chariba isai sakpa oina chan chan debi. Kudol gi ahanu da laubi rasi. Loitong bam Rajmohan na sayreng ba oina chan chan gi konjel da matamishay ama.

0: Gidi, miting si loshilashi.
1: Thank you, sir.
2: Chagi gar yarok te haido. Ai tin jara mage.
1: Yanida miss. Okto maya mamal sili shidi.
2: Maya mamal lai rasu ne, nga si di ai na tilam ta re cha. Se.
1: Kai no si.
2: So ne.
1: So.
2: Tilani e dene buo. Gari si da ai na thoroga sar na tungge hai biri bro. Shetagi gari si su ai bu intok chara o hai bro.
1: Adi na te da. Hoi. Miss Nabu Tinbigi Haragadi Nungtigi Gari Purum Siraina Kaliba
2: Puranuna Gari Nina War Mamang Hikmaladna Makuna Marul
1: Nungtigi Miss Natiladi Hying Song of Me Yonah
2: Sabina Bugan Amtelatri Gari say Intopir Oyar say Tona Tona Maria Nabashot Yabaneva. Isia, kaidauri lepidia. Karapana haurakpa, asumba asyengba pamzaba mibudi oire. Aidu mamuktang kangnaningine. Ado mana gari tauri ngai tung ontoi ngai duda hai haurabana tro.
3: Aduni, aina kan kibasu. Ado bu madi sumdring helmet tu silagane kanna taukrasani.
2: Hai ma.
3: Hai bangang baga amata tabasani. Moyum yoki baga mata kang hudre gari kha makandani aina khanga is
2: adudi mayum phawa thilam laga dum halae
3: halakte mayum da changsin ge na numitumadi aisu mai se patna kalle
2: liru stunning eba
3: numito ai moida dum leitho age nunga laga tho aba malaksharani haina phau khan kibani masu kai gumba kara haining bagi mongdi ai patna uki adubu amana natraga amana ibani ge aning base ayet behe tapi
1: thank you miss yam tunu yo ining asidi
3: as kadai digi gari bo yang kan thora gi
1: miss ki gari an basi su pangche na seli adudi ai leja horage
3: kai no haisi bo yum phautila aga kain tapi jara roidro
1: miss na sabi roidra haibi wani sangu gi se lengsal lengsal
3: gari se chumtham ma ge
1: kaim kai ke ado mang tu di lolum he
3: ado haying di sar si school la tababu yari poni da
1: ke do bila wi di ba
3: kana no ngarang gari maning da hapaga puki ba do idna takhat lagtana wa ga thongna doi poni ko
1: Adumaina takat pinaba mutang leira di nungai ni da ina khali ni ni aidi.
3: Ya maliko.
1: Asimuni.
3: Hangam si dia. Ondo na pasa kreda. Ko bisina marola ma pasa riba.
1: Kura lang piramina.
4: Hoi wajabu. Wajabu ong te una jege na ngai jeremini.
1: Oh, miss kakhlo. Sidi pamsi. Kura. Akoi ki English ki ozane miss tampa hai bado aduga kurasina mangale magi papung na
4: ai tajere mangale me na wajasi ni maram da loine tame
1: adu sa thaki se ngatan phambir mu ko
4: ai waja sa su thakere aduga lapoi si tajere
1: o adu di miss ka wari ngata sabira mu ai ma hai mai hoine semjar ge miss atale bir mu ko
3: yani
4: ibe ma di kali dam da ki
3: takhel kai de gine kura
4: hoi
3: sar singling gi gari do yadre na ngasi di aina thila ambani
4: to gada bani pateng pang pa wi sidne ang mang pang na gada bani
3: hoi adu manga lai mabu kamai tawri ge yum da phajana ho na bi ri bena tro
4: khang de re bi pang pa da pa mi na no ngam de gi nemi ta ho ti u sen chali ma na amat to ha bi ya di nan ai wani kha waja chingne ni khita dak tra kari kari no khata ali yare ha mathang hina kana ga tan he ji ga do ibu ga khane ge lakshar mi ne
3: mai ham jang den ho na mi ne sida khura
1: khura hai mai taksi miss hai mai paisi
4: ai di ya na chale do ko ga chi dia
1: khura ai ngarang school da manga le ma ga su wari sa ja khra bani history gi du man wakal ta da ba kai no khra le re na hai ada ngasi haiyang si ozama ai angta unajaki ge aduga nong mani ni dang manak ta pubi rasi
4: khang de dai bo Та манга тарупта

0: 吃来不及的，哎，你看，赶紧再看看。
1: 可了，
0: 哎，可以嘛？刚才我给弄的地，弄黑干不干？嘎着的嘛，家的布置了，搬家在家里，啊，跑往家看呢看呢，外边倒了个，不以前立倒你干那浪那不都不得，那谁可以来乌鸦的？妈那干个嘛呀？不以前个立巴个，妈阿里面的立巴怎么的？啊，说啥？哎的，该个谁都
1: 不会。position lepa khakna phare lep ta basing du di phate haina hekta haibi yaba na te da position di lep khida ba aphawu mi ma ya ma ma le ri si phate haibi yaga dr ne khura masi di marai ba ki wa ni ai koi na angang sing da mun na khangan ga dorib se class te na ma khoi gi aroi ba panthung na te haiba si ni masi di horup da ngari ba ni lambi ya pru kumani ne khura
2: asem ba ni khura position lep ta ba ya de haiduna angang du da pressure pi ba si na ne makhoi gi wakhal da yam na awa ba pi ba jani
1: mani miss
2: ai na heng le pak tra ga di oja na ima ipa na lai kai na kari hairak kani hai da na khalli ba ni makhoi
1: sumi sumi sumi
2: asing ba di tam li ba lai rik sing se khura loi na mak khang da ba ya de hai ba se ma si khang han na ba hot na ga da ba ni
1: sumi yam na sumi
2: loi na bu khang la ba loi na bu hai ra di ne position du di ma than da lak sa doi ni khura
1: sumi sumi sumi
0: oja sik ne na chu adu ma ne toi na tak pi
2: Aduh sah, kurang sih tingkah ni.
1: Oh,
2: kai kai no.
1: Semai tu sih kurang. Hayeng sih, ai history wajado untuk unajar lagi. Aduh ka mangalai mada school dah luai na hajar lagi.
0: Ah, pagi ni wajabo, wajado aduh matang dia.
1: Oh, oh, funny funny. Ai gitu kum tau puni dek kurang. Kaim takkan biru na.
0: Aduh dia, ai yogyer lagi wajani apa?
1: Funny funny funny. Kurang sumpah jauh le.
0: Funny funny.
1: Aduh misu tingkah ni ye. What is he? Heck, how give the lotion me yadaba? A monkey nico.
2: Mam de mamagana, see the coat hill talk taredana.
1: Ha!
2: Is. Pacatly siunco.
1: Pacateta. Aina, I see that in a column of the Mishna Hydropodo, the Tobonita.
2: Oh, Yamanabado.
1: Oh, Yamanabado.
2: Kaino, the miller is you. I said, Labani, sure do pajana, sang the hondo, pakat piru rano. Hing low blacks of high bro.
1: Ah, yareda yareda. Numisuta doredo, gari si walks up the poodle, so poo drain it all.
2: Masidane, ya yarano. Hing pum up in my kaida nara mo. Sap.
1: Gari tap not hoko, miss. Yareko. Mameko.
2: Nasailak, puggy spirito, the miner.
1: Eh, naiko. Lakuk tu nolak puni sak sara ke halus itu na, yum papa tu timbira ini ya.
2: Aiy, mada haram de. Aisyah le.
1: Pare.
2: As talihi si, nabani kiwari si, dum kok lagi topi yara dubu, masuk mi oiman de, isi suni. Aduh, yaura dubu sumpong duk na diri bani ena lady dubu. Aduh ni, aina nongondak ngasai tegi hari tu. Aduh bu, wari sing si dabu mana ibu nung si dia hai bangam berane nang.
3: Nung bu di nung si rei sukangi. Aduh isi eda mana kamain hai raki ge hai badu di taning bayi wanita.
2: Tengi si, makeup yaura ane ba. Si dagi di pulang lang dana wari do luai bangam haura goyi. Mana masin makna di sopong pong dok de. Aina sungam ki de. Madu ki mai sak tu ni. Aina haujik ta phang hauri se.
3: Aina.
2: Matam khara hokhi ba se. Sei kaya kaya hokhi ba ga mane.
3: Adu kamai ja khri no ba. School na tan thokri ro.
2: Na te da. Par kya tha ni de na muk chat ki ba ne.
3: O.
2: Nu ma san de ma ibani tha tha ja de na thengna ki. Hotel ma dang hak tang phamin ne. Chomda banana si ani kata. Kadai sa lupa no sar bo.
1: Tike ko ubo ni. Par kama sam ta tharu ge na.
2: Oh, tang kaya dano.
1: Tara ado ina sa tare.
2: Kuidre na do dia.
1: Kuidre.
2: Ado shu numit taruk ni gini ne. Shu ti lau dori si.
1: Nate. Handak ti tha makayam lau tare. Ado misna kai sa tu ino.
2: Ayu di. Mam tu ane lag tapi ya dia na. Hai ba kuidre ba.
1: Oh.

ay impal ka storok na no. Tok uro ka kay dugani. Sira. Nasi ay na maipak paginungay bahay ba to? Nung matanghanag kang jaram labadi.

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kuri, nang aduk kia na lai do kai sa kia hai do.
1: Ay gi dukan na mahang ba do? At but just may nam tahab kia na ang hunda tana gi na lai ni.
0: Eh, yam pay kia no do dia. Kari kari no ba nang gi dukan do pangi ka hairis na.
1: Ay gi di variety store ni. Wholesale su, ado retail su adum yao reda.
0: Oh, ado wala tina. All India redo in fal da kok chalu ya dro nang ba.
1: Oh, ado mi loy na magta yohan babu ngam do ribro do ba.
0: Kari gi ngam boy do no hai, chingkong singa da na tana. Ahal na ha, may kong ting na tanga riba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di ki hai rak toi jano ado ai di ya amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi ho ro ga ne so is pa ya mam su le ra mi do le
1: o ado ai ta ra ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di fa ba
1: umna ma puta ram na okchari akashvani fal gi commercial section da lengshin bi da u adom gi paujel mi oi lakha kaya da

0: Mama mapa oi basingna macha singbu macha ahum boira basu mari boira basu manga boira basu piklingai digi yok piraktuna mi mamam ohelakpadi ngam laga macha mamu oi bai khoina ekoi imai babu pelhan badi kari ki ngam loi ekoi punamakna honagi khanna honarabadi thamoi singna ekoina ekoi ki imai babu makoi ki apamba Aning ba thunghan bada kari ki pangal hangani. Hello.
1: Hello, good afternoon, sir.
0: Good afternoon, ladies. Taram nok chari lok hapet kubi raga hok dok pirak pani ming lai pham ta tak piu dana. Kanaw si kitang nuwai ta ba ma la.
1: Ma,
0: tak jadi baik. Pondai okam nak kaji, okam omitan. Okam omita, teram nak ceri ngasih di kerikam
1: berfam gisai tasi
0: Amu bokundo, kelam di mendaki ni nasi
1: cerai
0: saja bisa. Amu bokundo, happy benih ko. Aw. Ah, ni ngai malik.
1: Bisa.
0: Mhm. Enar mai tegi. Mayek tahi je betare adigi rishi polem na seirang bakwa mandakini gi naitong konjel da amubukundo hojik sibu kari kari to birambano okram omita isai si khan ge na ngai biramba jala
1: ha ki sa sa na chung phuan ni sung tong jel ni sa da sia phokre
0: mhm ngasi je pi sa sa na phone tor pasing se ahung gi manung da ani ma di fi sa sa na phangbu oire du di atoba phone phang da basing ju pi sa sa na fi sa call de gi phone on pirak na ba koi adum hai bi ya baza ni ne ko ngasi je
1: Oi
0: sa, isai sa, mati emu tu cerang je. Isai ngang birak lo, isai tamin ana ba.
1: Oi sa. Ngai tau ba nai se, kadam hai na thim din. Au gan ba nai se, kadam hai na thim din. Nai na hai pata, yaar ni. Nai na hai pata, dil na ke.
0: Yang fazi amuk punna tamin rasi sai sakpi asidegi
1: tabu thare sari
0: thage chai

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, sir.
0: Good afternoon, ladies. Ta taram nok cheri. Kana oi
1: bire
0: bano.
1: Oi bire ki chanchal.
0: Phoi bire ki chanchal hai bi bani ka.
1: Ah, sir.
0: Kari kram ba firm gi cheta thok sike chanchal nga sidya.
1: Sir, amu ba chanchal firm gi sir mande blana sako do. Si ba ma tatu leite egi pamja ba ma tatu leite egi ta wese do
0: ta sa. Amu ba chanchal firm gi nushiba matasu leite sarongbam debla gi konsa baibu chongna sairingba madi ahibam siamna sayang bi sheini amuba chandan film se theater hold da ying bi hobra chancha
1: ta ying hobde
0: ai di ying hobi ha gi to bun akoi na khara bungkak chaw rop ha ge dra ying je hobi ngarang na handa su tv da kari channel no ai se chap chap di ning jeng bu thok tre lam ba ying hak pham ba ying yam phaja ba matam du gi dum mayam na pam na ying na ki ba film sing gi lakta mani ma su isai jing chu mayam na loi na pam na tabi bhai ba ta re ka project su kari kari isai jam phaja isai phaja bam ju khan bi rak le chanchal ji a haw ba mathel kari mathel chabi khra ba ngasi ga na si je
1: usoi kan su magda hawai thong ba ma ka
0: isana dum lang bi bro imana thong ga cha bu oi de ra
1: sa isana lang je
0: yam nungai jei adudi ahaw ba mathel am su ko isan thong thak tana chabi re aduga amuba chandan film si gi sarungbam debla gi naitum khonjel da nungsi ba mata su haina se ho bi sei si kambirak pani sei kudal tau jrak lage dudi
1: thagat chari
0: sei kudal tau jari nungai ta minasi

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Good afternoon. Ngasi ge aroi ba caller listeners oi ba habitu tare karikram film ge sei tamina siga
1: acha
0: nga tai ho bodeng ni ring mangat ro chane chupa ka ta dam hm minute mari khak tang aisa lak labani na karikram film ge
1: ta
0: sa ni tinan dagi ta ani ta sin na wo sa Pusprani Hudrom ki ko adugo dalong guru mayim na sereng ba dipsi nam na serang bi sei sini ko.
1: Hoi cha.
0: Mhm adu di sei sei dum kudol tok sin jerak lagi. Kuna tamine resi.
1: Hoi. Cha
0: ei kon do je je kan chuk chuk na mudagi ro mata kelam ba. Ro mata kelam bam taram nok cheri som na khan bi rak kudol loina. Nongai ne punna tamine resi.
1: Hoi thank you cha.
0: Taget cheri.
1: Hoi.

Bunga asina mu loy varama dom de yelam ne samru bu bilam nung si gilam dom ma gi dana. Kango gi kanang lai na ma lai na bi ni gi ma mung ilang li li bi ma ma ne shai u ma si lai sa di a bi ka bu mi di na wa ma ne kong gi nung a li ka na kha ba ni. Ma jing thang mai han bi gi ma shai ku do ma shai ba kang u ma rak da sing gi khun u tam gi khun u a ri na si lo na re gi nung ma sing gong ya ga kai ne kha re a wang go u ru ma rong khai di na.

0: ba dung ma laina ma khanna ma ni SLE je khoi na sam na hairi ni SLE have say full form da haira ga di systemic lupus erythematosus have ne lai wong si kam do ke have bu khoi gi phuri rashes oi na mai da kai da thui rashes tu lupus hairi be ki atha di khoi gi latin word ne lupus se wolf have ne wolf khoi kai sal gum ba na sikhi ba gi mai da ga sikhi ba gi du gi da ki type ta tai hai da na ang singang na ta ba du gum ba rashes thui hai da na du bu lupus erythematosus hai na kawi systemic have di mai da kai da rashes thupa da na ta na haksang pum ba da haksang gi organ khudi mak ta tai na ba ngam ba lai na ne hai da na ma si systemic lupus erythematosus hai na ri ne karam ma makhan gi lai na nu hai ra ga di ma si akoi na autoimmune disease na hai immune system na akoi gi mahik matai sangak pa matam da ngak thok chanu gi dang ta isa da pangal oine immune system na haksang da yauri ni hai immune system sing ji infection mahik ama sangak pa matam da yamne activate tawe ta uda bu si gi lai na si da di mahik matai kari im ta sangak ta bida asa gi immune system sina isa gi organ organ sing ji bu isa gi organ ni hai na khandok pa ngamak ta ba ko asa gi mahik tu ga ma ga khandok pa ngamak ta ba aduna self tolerance mangak pu ka we koi londa da adoina tolerance mangak ka anda isa gi immune jina isa gi organ sing ji da attack toxin ba adu gum ba lai na makhan ni autoimmune disease na koina aduna SLE autoimmune disease oi ba haksang pu mudal oi na sandok pa ngam ba adu gum lai na makhan man
1: hoi aduga hairi balaina makhal se manipur sidadi koi gi kayam yamna kaman noina ujina nana bage de sukhang jeningi
0: koi gi walwat oina haizer bada han bada SLE have se mi lakh amada range se 20 daina 150% nai hai aduna samana na manipur ko ina exact data laite ta wo do india gi so adwa gi range da dum lai around 60 to 80 per 1 lakh aduna koi manipur ge population 35 lakh ne na saurang na par bada mi je lising ahum ori dai mu naram gani ha ba ki estimate lai gani aduna sahi sahi da si gi incident sai ta re worldwide ka india gi ga dum harap harap ma nei aduna india da koi gi 3 to 6% 3 to 8% per 1 lakh per year hai adu do manipur gi context da puchala ga su sahi da mi sa ma dai na sa yang khai mukhi sang sa no no by SLE patient tholakani have se thamsagi
1: hoi hari balaina ma khalse nupi nupa aduga angang sing de sunna abra kamai to ge sima su khangjeni ni
0: pani ha jage SLE laina all as group koi gi female male khaidana loina na ba yai adubu yam common oi ba as group ti koi gi nupi da reproductive as group sahi 15 16 swai de haure har ga sahi 45 years swai baksa sina koi de common di oi nupi ga nupa ga pana bada nupi na sang kai and heli 921 habadi mitara na bada mi mapandi nupi oidoine adu gu manung da ngasai gi sli na bajing ji pula poina punchan na bagi manung da angang da 15 to 20% muk na doine adun angang da zu nai koi gi ahan na di heli ahan mark ta muk nupi na mu hele adi ngasai gi 45 years ta ki mathak ta zu adum na badi dum yauri adi angang ha ga chuma koi na khai doe angang jidai da neonatal lupus sana koi gi polak pada zu na ba yai karan bangang din age bu mama do sli na trage SLE ga harap mari laina ba laina jo grain ga ne lady kwa adu gum na na ka de angang du da su na ra pa neonatal lupus polok pa da dum yau do rim ne and de ge di kha sa khot pa kwa preschool dai da sa hi ani ahum dai da na ra pa SLE ju dum lady sina khoi gi kwa genetic defect oi ba de gi tholok pa SLE oi yam sa thi gal li kan ba da wai adu na ta bida khoi gi adolescent age group sa hi ma pan dai na sa hi tram pan su ra pa da na ra pa si han da na adu ga harap ma ne ta u da bu angang da na ba jina severity ahanga pana bada khara hena sokal le ki ni hena sokchan bagum ba i ka en handa bagum ba anga ang dana khara hen togal le ahanga pana bada ahan ji su serious oi pa yam ya wi ta goda bu ma na ki ni so e liver so e loi sok pa yai ta goda bu ma gi koi tang na boina chat ki bagum ba sam ka hen ki en bagum ba rashes makhan makhan wani thok pa gum ba sugum ba do ina ka hen sa kal le anga anga pana ro ra ga de aduna sahi hybrid lai te de gi sex koi gi male female hybrid lai te loina makte na ba yai
1: aski hari balina makhal se sathi balina makhal ai jaba tari ko tholak pagi maru oi ba madam lai raga di adu su tabiri basing dam tang phong do pio
0: si mahik si ma changjan badagi na tra si gi jin ji ma soi badagi asli na ena lo budi ya de ma je multifactorial hai koi na exact cause sinani ena laite ta bada bu imana polok padagi jin ji dai da koi gi haksang ji dai yauri ba genetic eno ji dai da asli na ba ya ba jin soi raga yaura ab do ni aduna jin chuk soi da na kaim soi ja da mi da din na din na de aduna genetic factor ma laire aduna genetic factor laire khudi ma asli ma ti na de haibi di mama aduna raga di masa da zu compulsory na ba ya du mai phim na te aduna genetic factor ma contributory factor lai ade gi de koi hormonal factor na nupi den hena na ri se nupi den hena na ba gi mara mani khak lai amana nupi gi hormone ga nupa gi hormone se yauri je kenai aduna nupi gi hormone si

Hayeng, inga gininipan ba sa kabilising ang magajamapal ni Funipal, laypakpok panamit, zon gitang tarataruk, inglisingan ni Kuntaruk, senalasida ayukipong mga makaitapada tauram sandok pahujagani. Hayeng ayukpong mga minit kontratarit lantuk jagani, yakairol, tauramasida, ning thousand komolsing nasakpa pena, Rizal Musical Center gi, saisakpa sing nasakpa, imali bakpukurum jaba isay. Huidrom Omolata Devi, Oinam Saila Kuman Jamadi, Ngangom Bidyarani Janu Nasakpa, Laisol Isay, Matang Matang Oina Tahan Jagani. Si Dahidag Tahan Jagani Hayang Ayuk Pung Taruk Minitara, Pung Taruk Minitara Mga Tahan Jagani.

0: Naharol ki khonjal thoram tabiri ba marup singbu thampalina longjamna taramna okchari khurumjari ngasi ki thoram da pujerakli tha asigi mani thoram asida sanjuna likma bam actress amadi saisakpi manipuri film industry ga unaduna wari watai saba unaduna wari sabiri ba salim phusam haujik tabirasi naharol ki khonjal thoram
1: Ahan Moina, Sanjuna Lima Bumbu, Akazwani Falgi Studio da Taram Nokse.
2: Thank you.
1: Sanjuna se kanano habidi kangjere du bolam da masige kunai sigi channaru gi matungina koi tabire bising da Sanjuna se kadai de kinu kanano habido amtung sakta pi gani.
2: Ai gi ming Lima Bum Sanjuna chenu aduga ai gi laifam na kai bi awang laikai aduga baba gi ming na Lima Bum Ibom cha aduga ima gi ming na Lima Bum Ibema. Aduga akoi itin inau mangani aina marishubi nupani nupiho.
1: Emwai zai sanjuna ngasai akazwani infal di studio da lengsem pirakpa. Ahan boina wari batai sa uturuk pagi wangwai da sanjuna. Manipur film industry da akoi sanjuna na matokaram na kong thangja laki bagi ahan bagi akoi initial stage hajari ba. Matokaram na kong thangja laki bagi abadu tabiru sing tambiyo.
2: Ai je ta singa film da han ba di film da khongdar padina chade ai isai hana tam jarame ai isai da su bisarat lui san jare oza assemblyum lagi makhada adugi matung da ina oza assemblyum lagi machanu pa dali bi back music director se ma ga tawra ga isai makha phongi adu da gi ina rap song se adu da gi sum mari mari matham matham macham sa album macham sa sum tawra pa da gi tum ma makha Kena tahu re, kalau ibu na konsert pipe je, si degi quite fast je, si degi horror kebane. Kalau ibu hoi degi dali bibek hoi, na tahu raga, kau mian kusam naraga semai na, ai dos semai na, bermis am kag sazi koci na, semai na ahan ba oi na kongdara kebane. Adoi matam dusu kerusu pakat le, kizuki hai dia ahan ba oi bagi hai tare. Ado bu jangjal lor mina gie ngaji aisu na, semai na horror kebane, ahan ba se.
1: Ahan boina koi ke film industry sida latrini mangwen na isai gilam dasdo koi bisharat lo chile habo from onsu tambiri koi isai amasung film industry sida lahan na bagi itilam power ki basi sanjana na kathai digi ne na lobi
2: ai je angangu ingai de ge dum jagoi gumba sa ba de gi stage da school da kai da de gi function gumba le kai gi function gumba sum macha macha ta wi da na adu gumba de gi sai gumba sum yam sa e de gi ai je adum picture pi ingai de gi dum tam ning ai sai je adu film kum ni album kum ni gai wa khan di si di khalu de adu ga ai sai je sakja ge ai sai jam pam za na zo hor e baba hu so dum pa me family su dum sai pa me adu du na isai je tammaga phajana ma pung phana tammo kholo na adumaina bisara lo shalla ma tungda khargra adum amani sakpas maina yam kanna di sakti sakhi dre
1: hoy
2: aidi phajana tau gi dre ba film jina ma pung oina oina chathare
1: hoy kogi film gi industry je changa ma tungda han bagi film se concept for 5 tagi han bagi kung thang jala puni haiba
2: wa
1: film su tabi gi han bagi film industry je changa pagi acting gi experience kamaina lebi gi
2: acting se ta singa haina bamlai ozaguru nairaga thabak ama tau aduga ozaguru naite de kitang makhung chengakta tara de kitang awab mayok nani haibada
1: hoi
2: mayok na gi matam de zu kitang khak adubu kai pu hoina guideline phajana pibiraga

0: moina smai shmai na taw kho lo du ga o len ju senior ni adu na ma na su phanam tak pi smai shmai taw na moina tak pa moi gi rules nam na tang follow taw jar ga adu mai na han bu kum je kri adu bu matung tar pa de ki tang sa pa na ba na ni ne mukh lai drama taw ba ma ni ne sangita gi makha da ma gi drama ma cha ma cha taw bu ko pa da ai ma na ta khar khar tam jar e
1: makha mu cha ta jar ka da khui man fu fu industry am sung isha gi lam si da chak chala ma tung da kwai de gi chaung na thengnaki ba sinaba si sanjanagi wakhlon da de karam ba sinaba ni haina lawi
0: sinaba mukti natte andu tar zu aina khwai de gi yam lum na lawja ba film oi thari haire ba film se sikha ai life da di ai khwai de gi challenges oi ba film ne na khanjai mayam da gi adum khara aina yam pam jana zu acting lo tau gi ai de khuji koi manipur da thoi ba irang si de gi awa ba sai thing nang ba misak ama khaki among on the worry emagi among the best or a number film ne do ama khakina dressu me amna awaba mam lan thengnari mayok nari habdo so khara dum uba phangani
1: yam wari ba mana khoji oitrai har ba film sit mani puge tonga tonga ba makhagi sahi ko ba watching ko gi phangbagi le ko so dum ladies samjuna hai ba oitrai har ba film sin namna nam kono ba dum de sajuna nam films the local people rules in a kari no aduga hai ba film sigi koi role se sar ko matam de karam karam ba struggle mayok naki karatam
0: aina loki ba role se laima na mona ha ma khaki role logi da sani ga ega husband wife oye adu du ba film da wari kitang matiam tang dil lira ge hai de hojik lan jina chai theng nang nim ni na ma su pa ma oi bani na khuta ba di ya da ba aina di som da nu pi jing jina pa jing je ka hai na thaduk ning de hai ta re adu du na matam da ai ju isa wai sang da ba oi ho we oi ho ba da aina sat learning de hoi chat ta yadam ni na chat khre adai ma su lamhang na ra ga dum chiri ra hingi ra khang da bi de lai bada gi ai su abnormal gi mi ma oire pregnant oi oi na film sin aina yang wa gi bese a hing dum da bi da ayang ma tam da nung dang gi 90% din nung dang gi ngak ta sin oi ba oi oi bisi da ai je nung da oi rang gi mari ma khai da gi lawla ga ai je kerani andu du ga a hing nong alam da gi pung mari ahum ma khai ani ahum adamai na sum yum da le ba numit tarani se adwain hale adu nungti gi dinati nong nong mudi moi kala le wani na adi haksang riam tin na gi continuity kai gi ni na pakha chaba film ju oi bani na dang am gi magic am da yam ku ina nam me adu du na continuity kai gi ni na ai don isa sin nongai tra su na ra su adum kaino se kai ja dana ban ai ni awan hot na jagi ba adu ga film do ayam matam da hau bdai loi bo se pregnant oi bi sin je yangwana koi hai di isa da kaino ma di awabam di happy ni adu adu kum ba ma am tuna ingon da yam na waza ba na na na ma ya tau gi ba ma hard work ma am tau we adu du ga moirang long khai si da no ma di yam na irang matam ne koi na drone pai khat lu ba drone pai khat pa ya da timing am oi ram da koi na zo aya ba da low de le kai da adu du ki ma am na hai di pa khat pa ma timing am yau gi hai ta ma am ra conflict am di thok na re adu da zo aw ma am sai thing ni nang ye si si adu du na wazu e wat meam matang matang chama pasida di adu bu awa meam do loina kawe
1: se wasi ni do ko ta biru sing su matang matang tang digani
0: e wat se ss manifa 2025 ki best actor gi manasu phange director de gi best story best screenplay background score adu ga best film ju oiba de gi mana second honors india film festival 2025 ki best cinematography su phange adu ga 17 manipur state film award 25 to best debut film of a director best actor best screenplay best background score mine phange aduga third notice india international film festival mumbai de bangthokiba 2025 to best debut director mana phangki aduga official selection waterfront india film festival mumbai de bangthokiba sisu selection phangki aduga koi aina kwai de ngai zaba mikup haira ge di koi ifi ifi na pangthoki bagawa da pangthoki ba koi su film do nominee chan bagi function nam khak koi yaw ba sasari adumai na haidi bollywood ma am gi marak ta koi na gas maina chang dana tin ba phang ja ba je adugi nungai sab do adugi yam harau we
1: yam nungai je akoi gi man film industry is su akoi gi varat ki khak na tana malim gi koi gi film gi pampa ti yenga ga su adugi ma ting nuop ta ba adugi ma film industry ma tap na tap na oi kala i hai ba wa film de su ki mai kai de ju tam jali lo na san ju na gi la ka duri bu si de su e na mai pa pa tonga tonga an ba mana ka ya lo tu na i ram da mani pu si gi min chat pura pa ngam ba adu gum ba lam da si gi sak na ra bi actress mo ko de pu ye su no hai ba wa film su a ka zo ni fa gi mai kai de gi tam jali Makamu cetera kanda. Sebenarnya juga kalau anda manipul film industri ini, kemain ubi, hoji play list di sesi dah, tampil.
0: Ajuam karena kangsa bapak di nate. Ado hoji uris hoji se market ajuam na ware. Aku I film tau aku I su kaju sisi na film sini aku I kanu tau ni hai bagi aku I dawa kan adu di kandre. Aku I site aju aku I ngamza bapak. Tapi ingat, aduh, hot nazi. Aduh, tu na film industri je yang na ware, aduh, Thai na kita betul tau je. Aduh, Iran na muka orang ni covid na muka cai ting me amma. Aduh, lagi kalau macam Iran tu betul tu cai ting je artis na hal, hai tare cai ting pang betul. Lo shalak betul ban blocket lo ager tu artis di yagiroi na aduh aduh mai na lay bagi aku dah awa bot sang matam sang sang na awa bot me am cai ting am nang ye. Aduh, semai hai je ninge.
1: Makam muka tu jadi kan dah aku ye hoci kiri lebih mana film industri ye sih na maru ye na. Think maybe problem se sanjana yo khalondati karma problem ne levi kartham
0: problem je marak ama di kitang film industry je kitang safara bra haina khalwi aina mamang da so hai gibdo ado irang hekla adi shishu mayam gini maleba kini tawdaba yadaba ngatani ado bo artist agoi di yamna war hai ta war zo artist ya wi wadre so dum yawi ado sine chek thien abu mayam gi mayam tawba lambi da dum akoi inda bani
1: akoi gi man for film industry da jaleiba artist amoina amasung akoi shegi lamda Sejak pihak mui nelayan apa, ani esok kampiato pemutam tadi, keram badan ayah na preference pihak ni, sanjuraya okan dat.
0: Ani mak adum ayi di pamzare, han badan di ayi saya dah laksa bani na adum pamme, adum film cuci kongda zarur bani sin heli habido, lay di lay jadre. Ayi saya sakning bakan dat adum ayi ayi gizu timing matam ayi gizu kanu lak pamatam dat adum sakani adum film cju adum kumzake, ani mak dat adum ayi di fokus tau zake.
1: Hauzi fokus dat sanjuna ki career dah ayi sebatare. Aduh, pau benda manfaat film se kaya mu yang mukum bikre. Duga film kat mana tena album su, aku ini hegi yang zaman tempat su album jadi su kong tangzin bagi mami emak, duga tari. Kau ke album mesin amasung, mami pergi album isai sini kaya mu yang mukum bikre. Apa pun boleh na, tangzin.
0: Album se around 25 aduh main di lay ramdoi malle. Aduh kita ang di kawe. Aduh kui ram ni na. Aduh duga film di release tau gipah film di manga taruk aduh main sure. Aduh hazik release tau gudah bah film na. Marine lady, happy tang panjam gitu. Lon thok tu thamoy nama, aduga mami lah MB three, aduga purai, aduga naik tong popi na film nama ga. Lajari.
1: Mami gilai MB pola pemu tanda di. Tapi dia bersinggah su. Mami gilai MB hari pemu tanda di. Aduh mak thamoy tu suruga leher mani hujus jikso. Aduna mami gilai MB si han bagi. Aku ini kong kanjil apa macam dah, masih ke skrip si ura apa macam dah, aku ini director na, karakter si sinna birawa macam dah di, kali hobi kita macam mami gila yang bikin shooting si dah tengah kira experience tu tapi single shot tu.
0: Mami gila yang bise, aku ini quite hamba pengapa film oil doine, aidi aku ini lepur apa macam dah aitar, aduh dagi aku itu kum dah na layar apa je, aku itu kita ang depression stress layar ya, anxiety kum layar ya, aidi si mana tau ramaga cap long lep kira je, wakhan tu si nungai de, aduh film namja lalai. Ibu mayam, aduh gumpam mayam, lotion tapi dah lagi ibu mayam, aduh mayam tu na, nungai rak tiba, aduh bu, mami layan bi film lah, kau se, ay hana, kau first, ay script pagi na hai, script pagi, na mui worry oi na di laye, aduh worry tu jo tato ge, script tu jo hana pagi, na script hana pagi, bagan sda, bijuga ay gam macin manau sah tiba, ay na macie oi ba, ay dum yes dum hai dokre, ay gino di artist nama oi mina film gilam bi, siam na pam zaman ina. Sini mana kan? Agar kanu tu kah agak tiba tu, tining juga. Kaya gitu dia, yang kumzening mana yang mana pada, yang pamzai hai tare.
1: Yang mana sih? Makam cerita jaga kan dah kau ini. Sanjana lagi kerja dah sakiba, isai mana pada tu, isai sini. Marta, kuat lagi pam sakiba, isai sungguh maksud saya dalam lebih ramai nak kali. Yang agak dia mati, mateng aku itu abis sing su sakio.
0: Isai sih, yang am di sakpa di nanti. Film the rap, orang sakiba ni infal di Chennai na film muda. Aduh duga, atai di album ngata oi ba, music video album ngata oi ba. Aduh, aina yang pam zena sakja gi bese, aini ozabi mulagi, mangonda dedicate tau ba, mana sakja ba, aina cover oi namja ba isai do. Aduh tan sakja gi.

ayin nga madilangil sa na punan ba haydena tarangin ng sine ba shalom matila du walu ne ka tarasayum ba yum ba hausun nung dahapire mi ba sina bema ayin nga kalang

sapurakwado nang nashaway bakawudiya belayte. Nasidi nang na yaningi hai biyai dumadu thakta basalu mathen. Tarag mathela dugalunerega. Tarasiyon yon labani sar sisum bhajana. Bandhavi sadai paman dhagilam dhammaje dani olai bang saubi na. Pali mamari yulapani chira belarur tarila do para para para para. Hey, hai durupatanjan.

0: Manis na ko gi akas banim falgi koi na chatpagi team na mamang da Manipur gi tong antong an ba mapong ki amarum da chatpag lai kre do ngasi gi oina di aina sum khan ba da ngarian gi adom gi site ta kari karam ba mapom sing lai gi haido adom do aina sum chat laga adom gi site ta koi rasi
1: oi chat laga yemi na rasi adita khoi usik lai balambi si kaira wangkhem lom degi sumla akanda ngarian lambi si gi angam basi loisalak pagi saruk gi swai gi injang na pi yoli ba ima sing degi ini sing du naraga wari batai saru si
0: yet lom thang bada lai ba haira yon ba ima sing aduga pot lai bala iba ya ambo re do si gi marak ta gi koi ani su bada phami ba ima se wakhal ga sam nungai na nok phaino phet ka toraga su pham bo ye do ima si gi manak ta chang sa laga ha na han boi ni wari sa si ne
1: yai so gi ye lom thang bada phami ba ini se na tra mairin khong torobot la phoe jong sobu suya myauri imaji gi manaktam changaga antang imaga unara ga wari tai saros
0: imai khoi se akashbani imphal gi koina chalaga isai khanbagi thomi singni ngasi se manipur gi kachin koya chin bathungna koi chatna nabadi dum hotna je dubu ngasi gi oina haijaba tare kairau langdum asom dai sum phaugala akanda ngarian lambirom da koi sum lakchabani ado imaga ngasi thengna re ahan badang akoi akashbani imphal gi thomi singa wari ngaktang sabagi tanja da lomina se mafam se kai haina khangna ge aduga imagi ming thambiu ne
2: aigi mingdi sorojini gawe phana sidi matam mama da hanjing hak ta ti sani go gulai na sanarame sani gulai sanab jo jingna mo ngarian ge khaira yom bagi marketing oi no on thokre ki hom yon bagi ki hom yom bam har kha khang eba marketing to ki hom je sum jon bata jang na pi ke ge sum marketing oi na koi na sidem cha ge de jikti sani gulai je mo kaok thong na gre ba koi jang na pi khaira yom bam mar ya la na ram khang na re ba
0: koi bada aidi imaga thangna ba pom sing sidi ki hom yam yon ba uye ba ko de imagi sidi insang na pidi yo laga ki hom jam ta yau de ba ado imagi sina ka mai ta bun
2: ai ja ki hom ja isa gi ki hom thare ai gi sina khara theng na man ba mai ma gi hana de gi launa ba mi jing gi angan ba athyang ba lai ba mai gi lau ba mafam jena hai je nga lak ba ado na mai na hal han ba dum theng na de ro ai gi jo la ane ba ai gi na kang manung ja jun julai koi gi julai gi sigi chap sa na mul le ba koi gi de khara theng ba nei sa gi po sa injang bizna aina sagi aina don putok jaba kone ba
0: man sata ba de khoi yang na nu ai ba hai ta chida yo li ba insang na bising se imana lo putok jaba ni hai ba ko imang in khol dei ni hai ba ko
2: hai na wo ba de gi tarbu ja si rang di mi won dei lawe ba ko atai ji dai ni ha ta ne
0: yam kha ba insang na pini ma ni sna
1: po pam pam birak ba si chai ka mo ka di su bi re ba
2: sahi di ya me ra ha na di khoi je sum ja na pi putok kon si ha na di ka ya pham de ba ko ije nganga gyo naramaga adum haira matam da haira yo naramaga matam matam digi patho patho ga adum tonga ge ba ada hajikti mu matam da ga khoi sahi taragi mathaka phamae ba khathien ja no khoi nesi gi khathien je khoi ne rasta taw gi da gi khathien sangoi na sabi bi da gi khoi ni sai sa na jum patho se tida nu ti gi adum ayu ung din para pham ba ngam dra ga jo aina mu jang na pi taw ni na matam matam da gi aina sak sa ra ga po sai mayam de thi ra ga mu ung din je jum pham ba adu phamba matamdi ko ire sahi tara hela
1: imasi phamna phamna jana bi yona yona isai makaktang khalana bagi ta jadum dang lousi
2: aina yam nam pung phana sakpade hai tre ba kadig no da sum matamatam nga nga ngang bade hena matam gi sai ja sum kaman sakpane ba adi san pana jiri da mana mami ko sai ju thoko sin ta goda ma sum akan je matam den na bagi sum mana sakpade yam na taning gi ba nu si gi be san pan sakpade ada aina sum kuma je ma kon je nu si da na ada aina jum pam ja ba hai tara
0: hoi hoi ado imana ichanupana su yamna pamjana sakiba isai do matam isai do kali isai no
2: tanga isai je mako ka hel je o thaban lanta gi yauseng o yauseng lanta gi punima sigi je ai sida dum lo war ga mpang pa sak pangam dre ba
1: imana khanbiri bi sei si nikunja tomna sairing ba oinam swami kumana sak pai sei si oi ga doini
0: pani sai di sai gi aho ba do kamai na ho ba no tang hang bani to imas phachana kam thare ta ba da ki matik nungai khata bi sei si dia ko akas bani phal gi mai kai de gi khudol tam jara ge puna tamina se

0: adite akoina sum yari puk tagi laga thawan mela ground gi hek machine sa asida nupi misa mayam ma sat pusui asida am tangsanga ga wari sanam ta za do lawsi
1: khogi chali sing siam harau ta am na ga chat pusui bu ata changsa lawai sa sine
0: nupi misa sing sigi marakta lesabi misa am su yoromi
1: akoina hoji lak cheri si akashvani imphal gi koina chalaga isai khanbagi thorom dugi damakta mafam se lak chabani
0: minga leifanga haibiu
2: aigi ming nong mai thema chana devi thawala wang le kai degine
0: mayam sing siam na harau nu aina puna samin ramba su ui kadai de zapiri no
2: moi sei student ngak tene do aina moi gi tuition gyoza moi siam boring churi adu gisum atmatiem tho sen aina loi pu thola ba ngasi se
0: koi gi numidang wairam gi koi ba tholok pagi adu gi muttuni
1: ai mani oni sta ko gi nu sa ga kan na sa ga lura ga handa gi bagi kitang ingdara ko matam si da tholok bani ming lai famam tang ha bi
3: tam tin na bi lai shu thola wa wai kai de
1: class kya tam mino
3: ne ma basta 6
4: belena shoiba thawala chowa bazar ma kha de
5: ai gi ming na puyam da lang tha za lai fam na kiti le kai da ge nawa sindam sang ga ai na tam mi ba class ne et ne
6: ai ming brenda ko jam ko je lai fam na thawa bazar wa le kai de gi school na ruda academy da tam me du ga class na pan su ba tha ta
7: ai gi ming ari ba me da su ai thawa bazar de bank commission da class 8 kai
1: manis na koi leirami ba sing se class te amba manaba malik
0: class te amba manare aya mana loina wang ma sa bu mane isa yam tang chan si na piri ba mai roi sing sida
1: na koi miang gi malak tagi isa isi kana na sakani
4: ai sa ge hai ba dina te try oi na dum sak sa ge
0: sakir
4: nang gi wa

0: 시대로 현재에게
1: 파니스탄 거기를 다 아카데미 토발레 담바마 하이르스니 아파서 베이세니 거 그들 담바이사
2: 보이 아디데가 시디 코이네 잡기 타우람시 임팔 이스기 락부두나 하우직 타발 바자 욕셀레 레디오 하우나 타라가 이사얌나 누아이나 타비바 이니메수 쳔네제레 이니시기 마나가 상가 워림 덴사시
1: Manista koi hauji gyori se numidang wairam gi pungma nga minute tara ni ko chapchana ando ini sina taramisi fm sangai channel da ngai ko takhi chigi thorom sine ba yam nongai taramise ando ini akoi si akasban imphal gi koi na chatla ga isai khanbagi thomi sing ni negi ming leifam am tang haibio
3: thoba ma zada leibne ba koi budi adu ga loidang ko wi
2: radio se di ne kari kari thorom na khare he na pam na nongai na da biri
3: kang ge ga dum ta ta re loina ba laenge dum tukan phamanin sum winning ba koning ma tam len ba gi tum laenge dum tare lila ju adegi loi tare khang di kali kali tare dum loi no ba tara ga
2: yam na nungai jai sungi ini gi mathang chanung thak tane leri ba tamo ite ma yam sa sigam unara ga makha tane wai sarus
1: hoi sa se mi su wari wa tayam nungai cha ba su i kharam na coffee thak ba su i polai ba lak ba mi su lai ba oi asda pulna changja laga ekta sarus ne
2: changa se aditya ai ko yuzik manung da di change sa thakpa mayam am su lebirami mathang mathang mingle from ga hangaga sei khanna nabagi tan sa dum dang pise
1: mang da leba ini si da ge han house akasbani imphal gi koi na chat bagi thaumi sing ne koi mapam se thungari sa ine gi ming amadi lai
4: pham ai gi ming tilotama thobal bazar
1: tamo gi suming lai pham tang haibi
5: ai gi ming laisram sunil ai thobal bazar da gi ne
1: manis na khoi gi tamo ga ichie ga haitare sigi angang sumali angang yam nuksi banu pam cham laiba oi asi suming tang hangse
2: hanga usi
1: apgon gi ming
6: Canada shop
1: ichie gi som tang haibi
7: akoi jam sindia
2: sa thak pa lak pira mira pojai lebe lak pira mira jiksi ba
7: numi dang waram oi bazi da kopi am am sum taksi la na sum angang ji pura ga sum koi thok pa thola am bani
2: numi dang waram su oi bani na yam na wakhal nungai na yung manungoi na lak po ni su jai kan phamiri ba tei ma si su
1: kopi su kan na semi mani sa
2: na semi sem na sem na wari dang sar ba gi dang jalok si
1: ichie gi suming lai pham tang haibi
8: ai gi ming am me yum na ai khabab zadai ni sidai to mo oina lak banesta
1: o ipam dikai dei oi doina
8: ipam di thangwai bandai ne
1: thangwai bandai oi doine ba adu coffee su yam kanna semi ko thabak sam kanna chilli akoi nanga sai changak pada su mi se dum phani am leiba uiya ba adu normally koi ke amu kanu ma dei yon
8: cha gi di machan noina nam ba chat lebo ko adu cha de dum hoi adum chat le
1: adu nahan khai dia koi se atopa imphal east west ki tongan tongan ma phom da chat lure adu ngasi se imphal east lom da hai tare sum chat la ga ngariang lom da gi la aga thobal wangkem yari pok sum phaw ga thobal

nonglei nung sit kalalei kolda ta khidare khoi mu ma gi teng tha khol thamoi khangbi ba makadu da lomjegine lerang punsi su ai dilai sat tamduna sa cheki gi palem panthau nak da nungsi mai chak khang ba ki jai mathang da muk lobirasi lamai film de gi pusparani gi naitom khonjelda rajendra okram na sairing ba ma di oken amak cham na sairang be sei kudul tamjiri tamina sei

Isaya si tahan jaki bagaloy na natungan-tungan ba sa isag pasting digigit lantok chaba matanga si daloy chere. Akas bani infal, hausik na medangi puntara makai tari. Sangay channel gitawram loy sanja na bamatam yorok le. Hayeng, laypakpok panamit, zun gitang tara taruk ing lusingan ni kun taruk. Inga ginini pan ba sa kapdalising ang magajamapal ni Funipal ayuk kipung mga makai taba matamdagi sangay channel gitawram paring sandok pahujagani. Sandok jagadaba megahertz jamag ahum dasmik mga. Ngasigidamag tadi, tabiribasing dagi kainanabiyatang nisari pinabirasi. Jay Hin.